0: gamit og kanang safeguard o bioderm. Di gyud ni mawa.
1: Yes.
0: It's only the blood of Jesus. Kwan magunay spiritual man eh. Di magunay siya physical ha.
1: Hindi siya sa soul.
0: Mm-hmm. Yeah, kinig-declare sa Ginoo nga siya lang yun ang pwede. Oh, much more being now justified by His blood. Mapawalang sala ta. Oh. Kanabang gukurong ka sa imong konsensya nga sige kag deny. Pero kung katong gi-admit na nimo ang imong pagkasala, mo apas lang gihapon imong konsensya, pero ang giingon sa Ginoo, we are justified. No? By His blood. Morning giingon niya sa 1 John chapter 4 verse 10. And this is a very good verse, no? Giingon siya. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins.
1: Propitiation for our sins.
0: Na makita niyo ang Ginoo, grabe kayo nga dili kay kita nahigugma sa Ginoo, pero ang Ginoo nahigugma sa tua ug labas pa ang iyang gugma.
1: Labas. Love us fresh. Love us
0: on. Oh, di ba? Love us means yan. That He love us. Oh, puting love us ang iyang gugma. Di ini makupas ang iyang gugma. Okay, tungod guys, siya ang naghimo sa sanang propitiation.
1: Propitiation.
0: Murag bayad. Yes. Murag bayad, no? Nakay sala. Dili pwede nga libre ka. Nagay kanunay katumbas na siya. Ngone ang bayad sa sala na katong iyang gihimo dito sa cross. Tama ba? Propitiation.
1: Pagpapalupag loob.
0: Palupag. Ngone'y kambyo. Kambyo. Okay, Ephesians chapter 1 verse 7, naingon siya.
1: In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace.
0: So, kinidain ko ang Ma'am Lloyds. Tungkol din sa blood ni Jesus Kristo. So, kailang masabtan niyo ang gugma sa Ginoo.
1: Yes.
0: Yeah, makita niyo nga ang Ginoo na agad siya desire nga kanabang kabuton ta. Pero kay tungod sa atong sala, kailangan na matabunan ang sala nato. Mo ni ang iyang blood. Oo. Nga tungod sa pagtabon sa sala sa ato, nagkaroon ta og kagawasan. No, hingkawas kita. Tama ba?
1: Hingkawas.
0: Hingkawas kita dito sa bandage pagkapriso sa sala. Oh, gipriso kita sa sala, ang atong master ang sala. Niya kay ang Ginoo mas gamhanan man, pwede man niya buhaton, no? Kung ayan lang. Kung kung ikaw mo respond sa gugma sa Ginoo, mabitamingon siya that whosoever believeth in Him. Kanang giingon whosoever believeth, gihatagan kita gigayon. No? To hear the word of God, to think the word of God, to believe the word of God. Ingon siya that whosoever believeth.
1: Oportunidad.
0: Oportunidad.
1: Kaya kung
0: kaya dili tanan. Ma'am Lois, dili tanan. Nga mo tuo. Dili tanan mo salig. Dili gani tanan nga kanaging muagtos Ginoo. Maghimo na ilang pamaagi nga ila. Pero ang ayan nila masabtan nga wag yun. Dili kita kaingkayas. Ang dako nga ato nga sa gubagon, dili ang atong physical. Ano? Kanang physical ba? Kanang nag-suffer kag anxiety na ay physical nga mga panghitabo sa imo, gidaga na kag hospital.
1: Physical infirmities.
0: Kanang itong anxiety niya, abi no, mamatay na ko. O, dagang kag hospital, dili na mao ang gisulbad sa Ginoo, ang dako nga problema nga katong giingon sa Ginoo, the soul that sinneth it shall die. Kana nga to, manifestation lang na sa soul nga gibati na to niya, ni gawas na dito sa physical. Kaya wa kay pagsalig sa Ginoo niya, no? Wa kay kalinaw mo na nga ang imuhang gikuan, ang imong kalag sige kag kuan, una-una sa mga butang wa pa nahitabo, kaya nga nag-suffer ang imong lawas.
1: Pagduha-duha. Kailangan pang kabala.
0: Hmm.
1: Pero ang ginaw-ginaw na mo.
0: Ginaw na ba? Na, namatay naman ang buwan. Oh, kining amo ang lugar manggod gamay manggod din siya niya. Oh, kaya gamay kalihukan sa kuwan 25 magani ang atong aircon. Oh, napabay batiyo na to diya, Ma'am Lloyds.
1: Oh, we have your
0: time
1: sister.
0: Check is 8:08 in the morning.
1: Yes,
0: okay.
1: We have your sister Jamaica. Happy Sunday po Pastor Bong and Ma'am Lloyds. Happy Sunday sis. See you. See you.
0: Uy, birthday ni Jamaica. Good morning, Jamaica og happy birthday atong kanon sa 28 Thursday. Thursday.
1: Pastor.
0: Okay, happy birthday.
1: Yes, yun lang ano na naulahi.
0: Maglipay ka diha sa Ginoo. Okay. Yes. Ako po nga kuandre, energy savers is on.
1: Parang may
0: paspas na ne. Paspas na ang kuana. Okay, anyway, 8:09 in the morning. Okay, yes. So di na to ni mahuman mga igalig so on, pero salamat sa igayon nga kita gyatagan o panahon nga makapaambit sa pulong sa Ginoo o kining higayon atong ipasabot sa kadaghanan nga ang gugma sa Ginoo, no? Kailangan nato mapaminawan ang gugma sa Ginoo, ang gihimo sa Ginoo sa tua nga diin siya, no, nga siya nakantog sa iyang kinabuhi tungod sa iyang gugma. Og ang bottom line niya na nga ang tao ma-reconcile niya sa Ginoo.
1: Yes.
0: Kay once nga dili ta ma-reconcile sa Ginoo, munang giingon nga
1: separated.
0: Imbis nga nay kalinaw, separated ka sa kalinaw, kay dari ka sa dili kalinaw.
1: Mm.
0: Yeah, katong dili kalinaw mao tong mga
1: negative
0: na effects sa imo
1: manifest sa ating physical.
0: Apo.
1: Physical. It's not good.
0: Yes. Pero ibaw eh, ang Ginoo dili gyud nag-design sa ingana nga higayon nga kita mag-suffer. Ang gusto gyud sa Ginoo nga katong giingon nga katong gi-offer sa Ginoo sa ato, ingon siya, "Come unto me, all ye
1: labor and are heavy laden, and I will give you rest."
0: That is the Savior's standards.
1: Invitation
0: sa
1: tender invitation.
0: Dili lang sa pipila kundi sa tanan. Kay kita tanan nakasala sa Ginoo.
1: Yes.
0: Amen. Okay. Thank you ka. Salamat kayo.
1: Yes.
0: Imagine gipakita sa ato ang kahimtang sa tao, no? Para ka kinsa ning invitation kay naay delikadong kahimtang sa usa ka tao sa mga katawhan karon, kay ang sala mo na naghatag og burden. O katong burden nga atong nakita nato wa gay kalinaw, kay tungod ko wa kay kalinaw, no, unsay nasa imuha, anxiety, depression, fear, doubt. So now maski ganing mga Kristiyano naagay gihapon niini, manang kailangan nato ang Ginoo sa matag adlaw. Dili lang matag Domingo mga higalig. So, kaya usay mahimo nga Christian Sunday.
1: Christian Sunday.
0: Oh, Christiano
1: Lord's
0: pag
1: Day, kasi dapat Lord's Day.
0: Pag Sunday lang Christiano.
1: Christian Sunday.
0: Ang ipasabot yun eh, we need the Lord Jesus Christ daily.
1: Yes.
0: So, sa atong kinabuhi siya ang dapat nato nga kauban. No? Diba? Amen?
1: Amen.
0: Okay, time check is 8:12 in the morning. Gaya mayong buntag Pilipinas, mayong buntag Davao, mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao, ay kalimot mga igalaig zone kami. Nadiri sa ato ang segment ang lanog sa kaluwasan sulod sa isang tunga kapin 6:30 hantod sa 8:15 in the morning. Wala na tay igong oras, no? Manamilit na kami o gahantod sunod sa atong programa ay kalimot diri sa the same gihapon nga simbihanan, no? O wala na eh, batio na to. Atong pagpasalamat sa atong mga partner sa ministry. Thank you very much, Pastor Oliver Curato. Kauban ang iyang may bahay, Ma'am Lizelle. Thank you very much for being
1: a blessing.
0: Blessing.
1: And a partner, partner. Even kay Brother Tracy, yeah. The man behind the scene and mga technical group dyan sa Berean.
0: And of course, ang Berean, the church sa Berean, no? Sa Ecolan, Pag-asa, o sa tulo naman eh, triple S man ang ila. No? So, ang among pagpasalamat, no? Dalay ko ng Diyos sa inyong kinabuhi, padayon sa ministry, padayon sa Buluhaton sa Ginoo.
1: Yes, pagpalambo sa Buluhaton sa Ginoo. Yes, praise God. We are blessed.
0: And we are blessed.
1: Yeah, we are blessing you all. Naging madagayaon ang Ginoo sa inyong kinabuhi.
0: Amen.
1: Padayan mga kapatid. So,
0: okay. Ato i-close pagampo. Anton sunod ay ka limot yes. Mga igaligson ini si Pastor Bong Galiando diri sa Lighthouse Bible Baptist Bansalan.
1: At ako si Ate Lloyds. Ate Lloyds Galiardo kapikas ni Pastor supporting and helping dito sa Buloton din sa Ginoo sa Bansalan. Purihin ang Panginoon.
0: Amen. Atong padayon ng kining programa next week, the same subject, Come Unto Me. Ay mo ka wala next week atong tukion. Mura na ning introductory na ning atua karon. Pero salamat sa Ginoo. Okay? Let's pray. Ma'am Lloyd, ikaw pray. Ma'am Lloyd.
1: Let's pray. Father God in heaven, salamat Panginoon muli sa imong pulong, sa imong invitation sa bawat isa na nabugatan because of sin, O God, and nagkaroon ng side effect na hindi maganda sa among physical na kinabuhi, yes. Na nagmamanifest. Praying, Lord, na maangkon na mo ang kapayapaan nagikan kay Kristo. Salamat sa bawat katagang pulong mo na aming na dunggan karon. And I pray, Lord, na each one who is laboring, Lord, and are heavy laden, praying, Lord, na muatugyod kay Kristo Jesus na siyang magbibigay ng kapahulayan sa aming mga kalag. Lord, tulungan mo ang bawat isa na nabukatan at salamat, Lord, sa iyong invitation. Pagpalain ka, O Panginoon, sa araw nito, sa bawat church. Lord, na ang pagsamba ay maging victorious, na walang, Lord, puwang ang kaaway sa aming una-una, sa aming kasing-kasing, sa aming mga physical na bahin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat mouthpiece mo, Lord, ngayon, sa pagsangyaw sa imong pulong. Lord, salamat, O Diyos, sa kinabuhing dayo na pinagkaloob mo sa bawat isa. Pagpalain ka, O Diyos, dakilain na imong pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus lamang. Amen.
0: Amen. Amen. God bless you. Anton sunod. Bye-bye.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Ecoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Jesus saves.
4: How do you spell faith? F-A-I-T-H. Faith. Now, each one of those letters stands for something to help you understand what faith is. Forgetting all, I trust Him. Faith. Forgetting all, I trust Him. That means forgetting all the good works and instead putting your trust in Jesus. Let's say it one more time. Faith. Forgetting all, I trust Him.
2: Back to Genesis with Dr. John Morris, creation author and president of the Institute for Creation Research. Happy Thanksgiving, Dr. Morris. I was just wondering, did God create us to be thankful?
5: He sure did, Chris. And happy Thanksgiving right back at you. Revelation 4:11 tells us that all things were created for God's pleasure, and we're told in many places in Scripture to be thankful. So I think Christ is honored when we, out of grateful hearts, express our thanks to Him. Our Father has given us so much, and each of us can reflect on God's goodness toward us. We need to especially be thankful for the salvation that Christ alone has given us. Our need for a Savior and thanksgiving to Him all started back in Genesis.
3: For more information on the foundational principles set forth in Genesis, visit us on the web at www.icr.org. That's www.icr.org. This is Chris O'Brien. Thanks for going back to Genesis.
6: Langit o impyerno, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaas sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. Og gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punoang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran, sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dewaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang, mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini, walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom, mao ang adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siyang kaugalingong sala, wala siya'y sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala, akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon, ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya.
7: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
2: You're listening to The Anchor, Christian music aimed at your heart. Music that nourishes your soul. This is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.